da saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mané mané ko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dug aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonentibi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa su joge jëm ci muaz ne ko ahakay mané ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara mané ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara wa bo bëggé yalla mussel ci ay musiba mussel ci say njabot del bari loy saraxé mané ko nit ki bayyi bu guddigi xaj mu jog di julli néna lolu itam martaba bu reey la yow reey ngi ci dé ko def mané ko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay mu ne ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko ma ngi lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waw légui lepp lu mu bëgg ligé ci l'islam ci dolenti yu yi dañu ko mëna def moné ko nak ma ngi lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wul rek ken dula limali ci julit ni waaw ku doye dul julli wala ki baye julli ne julli nekul luka war yefer la moné ko itam mang lay yegal ne njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak be ci gëna reey modi xex ak sa bakkan fexé ba do añaan fexé ba do nek rambaaj fexé ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yépp ay fever la yo xamanteni baxul ndax yonentibi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ah su jibo amul de buñu genné aduna de lañ ko recc ñom ñaar ñoñu motax yonentibi wax ne wax muaz ne ko mangi lay netli dila wax dila baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yep ci yow li len tek tank mo di lan muaz ne ko ah kay wax mako yonent bi ne ko til salamiñ dadi gënju lamiñ ngou sel woné ko fexel ba salamiñ wi nga til ko sa bop waaw ah muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñukoy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla la sey ay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk mo yalla nga toskare yonent bi ne ko xana xamul ni ëlëk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu leen fay duggal nax yaq bu ñu yaq deru nit jëw yu ñuy jëw e wax yi mborante yi wax yu amul benn njariñ wax yoy ñuy xépp ëlëk ñu bari ñuy dugg safara seen lamiñ mo leen fay duggal mo ni ko kon nak na nga gor gorlu ci sa lamiñ mo tax ñu wax ne sayyidna abubakarin radiyallahu anhu ci té lamiñam daan na dem ba daan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante légui grand place ci mbeddi jëw ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé benn yu ngenté yek deji boko dé xol jiwi kessé la kon nak man nañu wax né yenn barap yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiku yenn barap yi nak soko moytandiku wul ëlëk ñi séni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yonent bi né ko wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim illa hafa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy dugal ni safara lamiñ lay doon.
كومو دي ندنكاني فوكيل بي اك نياار الوصيه الثالثه عشره مودي ندنكاني فوكيل بي اك نيات يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيتوي في بر الوالدين مانام تي ترال سنياري بوي جوف يونتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو ترال نياري وي جورم ناخ بو دلو تي القران danga gis yalla di wax ne yeen julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jele wayjur tuddu bopam tafal ko ci wonena ne wayjur amna maqama bu ri ci doomam motax ñu wax ne ci ñak xamé nit ñi dem nañ ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné sey wayjur mënu lo jëriño mëno leen jëriño mukk nit ki mënu ta jëriño sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriño sa sëriñ wala ngay jëriño yalla fokku nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serigne lu mu for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do mëna jëriñu sa serigne do mëna jëriñu itam yalla motax ñu جلي تي ابي هريره تمني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك ابي هريره ننا امون بن واي بو ني وون تي يونت بي صلى الله عليه وسلم بام في نيوي فك نما فخ ني ديغنا كو موي واخ يونت بي نانكو ياو يونت يالا بي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon ndike bay amna solo lol wante nak yonent bi mom yaay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam contre wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermude bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu tabi'i la mënul ñak wayjur mom fokk mu bëgg domam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci dom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa baay itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgge nak na ëpp sax na nga bëgge sey say serigne ah senegal ñom dañu fonk serigne ba yaakar ni ne ko amul serigne mom baxulo waaw serigne nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla koku muy serigne motax jeleneen ci riwaya abubakrin abu hurayra radiyallahu anhu netli muné ya rasulullah man ahaqqu bi husni suhbah qala ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laaje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga and ak mom mu wax ko ko ñett yoon soko wax sa bay ne ko nak gannaaw sa bay nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jeleneen ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu wax ne raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yonentibi neena
wona toskare ci dund ak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeerum ndax bo amé sa ngeerumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga dugg aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci julleek wor ak def lu nek waye dafa saggane won ay wayjuram wante biñu ñëwé jiko sabbatu la ilaha illallah mënu ko wona wax ak famu aggon ci ragal yalla nekké boba dafa jëlon jabaram gënalé ko ak wayjuram mu jigen lool mer momu la yaayam dencion ci xolam lolou mo taxone man te tuddu batu sédé waye ba ko yaayam e balé bakar bobu donc ko ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexe ba muy tindiko sa merum wayjur amna solo lol ndax yalla neena bu wayjur mere ma mer bu kontane ma kontane waye nak wayjur yi buñ dé mer itam nañuy mer lay ci lay mer lo yalla wa waye mer ci sen banexu bakkan itam ken waxuko sama dom du julli nga mere ko ci lolou sama dom du def lu bax ma mere ko ci lolou waye nak mere sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la koku itam jaadul tabarakallah mbokk ni lolou mo doon dentane yi nga xamanteni andil na len ko tay ko waxtu yi dafa gatt fofu lañu meuna yam

jikko mo la gëna mat liman yentu sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax leen ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox leen ñu lek ba suuf bax ci sa njabot mo di nga won leen jikko ju rafet jangal leen ba jang joté jangal leen kaddu gu yiw jangal leen bu gën duggu ci kër gi nuñ ko wara accueillir ak sen comportement té lepp defug l'islam jangal leen nuñuy julé jangal leen nuñuy labé jangal leen nuñuy doxé ci mbéd mi jangal leen ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko sen doom yi lolu moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari baye ko sa dom genn aduna baye loko dara lang ko baye alkandem la sa alkandela yenen ti bi neene li genn ci nit mu koy baye njabotam ñuko koy donné modi yar bu rafet kon baye fi ay million baye fi ay étage yu bare ki auto baye ko say dom ñu don ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi loolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne kër ke ko yilif ñaare na mu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacior mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñoñ wa sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن انت جابر رضي الله عنه موخني يننت صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñi andu fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlëk ku rafetul jikko do bokk ak yonent bi bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek waaw mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoo may gëna sori waaw ñoo may gëna sori ci barab waaw nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy waaw ñi reuy te bari wax te ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonent bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonent bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonent bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam way yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yeb dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah
mal mutafayhiqun waaw lan moy ñan ñoy mutafayhiqun baat bi lan la yonent bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamni kon yalla bëggul reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey bo gisé ñu né yonent bi wax ko né du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé bu dindi ko ci bopam al wasiyatu as-salisa 'ashra ma yuqalu dubra kulli salat ñu ne denkané bi nga xamanteni modi fukkelu denkané bi juroom ben moy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki diko wax bu julé ba nopi mo nek ay ñaan yu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxé nit ñi diko def bu ñu julé ba nopi koku nak ben sahaba bu ñi wax Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mo ñuko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhadha bi yadihi thumma qala ya Mu'az wallahi inni la uhibbuk faqala lahu Mu'az bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk qala usika ya Mu'az la tad'anna fi dubri kulli salatin an taqula allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jappuna ci sama loxo ben bis nema yow Mu'az ginna ci yalla ne kula beug la kula sopp la ah xamna ko yaronte bi sopp de borom mi marsa banga te ginna ci yalla ne sopp na Mu'az wante Mu'az ibn Jabal momitam tontu na yonent bi ne ko giñna ko ci sama baye ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam manitam giñna ci yalla ne bëgg na la lol waaw yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko yow Mu'az ma ngi lay denk bul baye mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mané ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bour yow sama borom yow mi ma bind mom mate bokulo mak ken ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox Mu'az mi nga xamanteni yaronte bi neenako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xamne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu niko yonentibi sallallahu alayhi wasallam billahi sopna la lol

ko bay yek yalla ci xolam nit ki itam war na fexé ba xam liko yalla digal ak lim ko téré ndax bo deful lolu rek yang ci tiagante waaw yang ci tiagante so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ni yaangi ci cyankuté yaangi ci cyaganté bo gëné kon wala takum mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu né ko lutax mu né wa yaw muzdihamil alamin asibu mu né ndax qaba'ihaha تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا ادنا تخفي دا فاي نب قبائحها ليمو بون لي ادنا بولا بغي نخ ليمو نياول ديف لاكاي نب لوكو خام مكو وتبدي دا فاي فغنال نك محاسنا ليمو رافيت لي موني وانتي نك سو نيكي سي لولو با فوك ني نك سي بانيخ رك ngay dund ba faw nana mu jekki jekki rek lam la joxone yep mu kefat kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba limu joxone soppen yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko wa motax ñu ne ñaaway rek am ngor wa ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafete nenen so mere ñaaw so magate ñaaw so febare ñaaw mo melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal nitam bu lako maye yeen leen mo nanguko su ko nangul itam so faato nanguna ko jox nako yeneeni lox momatu lo ci dara soude bour itam daf la fal dana xey fol li la ba doto doona ci dara wala mu xey bok ray la so ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tan sa tul ad dahri la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'addu uyubu mu ne bul fatte sa diru jamono doona ci dara gud wala mu xey bok ray la so ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tan sa tul ad dahri la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'addu uyubu mu ne bul fatte sa diru jamono guddi ga nga xamne suba ga suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bamel suba ga moy bisu atté ba yamal xiyam neena bul fatte lendama yu bamel bul fatte bis biñ lay duggal ci bamel bul fatte itam beccëk bañuy régler sey jëf la ca baxo nak la ca bon wala tansa bul fatte tul ad-dahri sadiru jamono bul fatte la tansa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subagoga yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib mune itam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi neena fastilikul sa mujuk noy noy gi ngay mujje noy ci aduna bayyi ko xel ñu ne ko lutax mune zakiyul hija yawm al firaq yahibu neena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna neena dana ko tiklo dana ko ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ti bu mukk waaw motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikri ci di ko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko bamuy takhaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak

0: ترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل إن ذا لتبيب
1: نينا نخ نانغوغين اك صوبي بوي دوغل صوبيم تي مصيبه بو تولني سفر نغيرو ندفتي اكو رير كون بولين نانغو موك di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top sheytaane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa
0: mata tu'ti hubbi ajwafayka bughahuma ata lak ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awrak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatchu gure dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci se borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yakar ko janahi raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rida baril anam hasibu muné kon nak bo beugé ag ci yalla néna woutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax bi xem sheytane ak soppi ko aduna ak ñak xam ci lo né yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonné yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo digi jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañna la dedet janahi raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rida baril anam hasibu munen moytul itam salamign lisanaka in atlaqta yaakuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al adil jarda wathub nena salamign soko boyole di wax rek ci contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram baaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful ma ngi lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mune wa ukhraka fatlub thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mune wa fatlub nga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yowmal xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yowmal xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problème am bu béré ay problème day jeex ndax tis yak ñakare yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème mu alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak na nga préparer bis bobu nang koy préparer nak modi jikko jorafel nang koy préparer moy jema depp ak sa borom.
1: neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek muy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedduko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ibu neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayam ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti bi rek da nga tit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamne yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wajanib ri'a an-nas la nafa minhum wala dar ma lam yaqdi dhaka raqib neena nit munu la jeriñ munu la lor xana yalla dogal jeriñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jeriñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku manul jeriñ sa bop ndax man nga jeriñ kenen ku manul lor sa bop ndax man nga lor kenen ti nit manul jeriñ bopam manul lor bopam wa lepp loy def sa bop dama fek yalla am bi ci mu ne kon nak nang moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'u alarham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo reeju bari ak pomu bari neena ndax reeju bari ak pomu bari yalla bugguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisali hasibu tekat neena moytul ma jëw moytul ma barab bu jëw neena ndax barab bu ñu jëwé yërmënde yalla du fa wacc wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jëf bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangulu la ci dara waaw pour rek nga bañ ca naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddi wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reey lu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yowmal khiyam ba yalla dugal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeenel mu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ dippo kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa 'ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazib mune wa haqq yayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di pou kure wante qabila ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le ba euleuk ci la len yalla baxi ci wërseuk neena hadibu rek le bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawf wal raja xamaguñu fuñu fete wala fala ta'manan makr al ilahi amanatan wa man ya'manan makr al ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbok julit neena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen kudul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla muni idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i dhunub neena bu fekenteni jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana njaqare yoyu ak tis yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fek mu ng lay faral bakar yo yegul motax muné wa in dhitta minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabur yuthibu néna bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ néna na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len rek lé daf len di duggal aljana bighayri hisab néna itam mang lay yëgal ni musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamhahu ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax mu ne kon وداوم على ذكر الذي جل ذكره بذكر إلهي تطمئن قلوب من وداوم نغا صخ واو وداوم نغا صخ على ذكر الذي دي تود بور بيغا خامني جل ماغنا ذكره تورمو نينا ديل تود يالا بو بغي انك mune ndax bi zikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi zikri llahi tatma innul qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekkenteni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune ndax wama khalaqa ar-rahman shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habib wama khalaqa bindul ar-rahman yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa as-sayyid al-mahmud kudul sang bañu sant te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habib ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonnati bi aw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lumu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habib neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi al-khalq neena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopembe di rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalna nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adallu min ad-dalil aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallah yalla ñu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla ñu yalla boole ci kurelam te musuluñu ci kurelu sheytane yalla ñu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallah mbokki loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour doon yeggale waxtan wi nga xamne mom leen ci dooro
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلو كاري سين خريس سين سوبي شا احمد تيجاني نداو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط بابجه

nek loxom yi muy laale nek tankam yi muy doxé ni tu yalla bobu ndax ko ñu koy bu wax ci bunti di ko ñakk fayda bo le wuñ ko ci dara modi ñamu am ci jami té moy ñëpp yëkëti diko jamm mo lay jullit nga bëgg ñooñu waye nak borom dara ji nga xamni ay say say lu yoonu walu wala am na mo dara ji jëru ñoo magal ak ñu ci yalla mo jëra magal.

ci jigéen ñi benn jigéen dootul amati kersa. Waaw, benn jigéen dootul amati kersa. Mu mel ni loolu lépp boo ko dee xool ay mandarga la yu nga xam ne ñu ngi jànkuwante ak moom.

jaamlok yonenti bi bu waxe ba noppi rek saxol ci du wicci nga womatu dug ci l'islam yalla waxat nako niko fa zakir in nafa'ati dhikr mune ko itam

yow yonenti bi del fatali neena ndax nak fatali dana jeriñ way gëm kon nak yow jambi ni nga jog di wut bu day jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid su di julit te do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo yi alquran bi ba xam wutal kasse tuwa

legi kay yow ma tubul won legi sa tub do to amati jarign safara rek kon bala boba ñew na nga bari loy wax la ilaha illallah ne ne itam la ilaha illallah di len ko sa seen neewi manam neew bu xasse dem jeex na dootul mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu len neew bi waye ki tullu ci sukura bo toge ci wetam del wax la ilaha illallah ci ko la ilaha illallah bobu boko de wax

sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malakam waye nak gisul jëmmu ci yoonte bi rek gis jëmmu ci mune yoonte bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa wal risalati wal jaha alaykum an lay nuyu di la ñaanal jam yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara ya ji te moo di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam.

no sé ito muli po kanade muli po kung muntin niya ko kay nga ba nito yan ito muli ni lolo talon na si Damo sa alis salam na kiliwaya wakilin ni bimala kami niwe di jirroham ragal de dapat ako ng mabit mala kami budod mo folks di wakil model bisi yalan ko mangkat sa waji ragal de takna mutag na pes basang bid bihaw na yak yalan ko demal gani ko mujer lukom tek ko chi digi ka na wun nak lukom bi umbiyip ti kawan mudunar ko chi at bimu ñëwé wax ko yoonte yalla Musa def ñu ko suñu ko dundé ba nopp lu ci jago mu ne ko dé mu ne ko

ki ba mu agsi ci jumbu bi yenen ti bi waxat wax mu reey ni wa annama rabbana ila allah ya suñu delu way dal du fenn fudul ci yalla di dara dax ko dekkal yalla wala kami delu di xëc ruuh gi ba mu ag ci dëngam yenen ti bi waxat wax bu reey ni inna lillah ñun kat yalla ñu mom te ci mom lañuy delu bi mu xëc ruuh gi ba mu ag ci bulit fofu nak yenen ti bi nokki na fa nokki bu for wax ni wa karba wona sama ñakari ndax bobu sukrat waxtanu sukrat la yëpp te dutu na fatima ni ko wona sama ñakari man tam ci sa ko ñakari ndax bay fo tite rek ma tit neena yenen ti bi daldi akola sayyidatu na fatima ci waxtu wowule kalam ga daldi jeng nak wad neena fofu nak la roham taqaliku ak yaramam.

ñu wax ni mbolim def yi mbolim def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo jullé malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi du si yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël fi yegal ko mu def batu la ilaha illallah moy yegal bopam moy yegal bopam motax doli ci mom benen di famuko motax len ci mufassiruni wax nen ci maana idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat muni ulak yawmal khiyam suñu leme jant bi ak biti wi mokal montagne yi yawmal khiyam bu yalla dajale jam yeb nenen batu la ilaha illallah nena da fay nek leer gu fis go xamanteni ku ne mum cey tek sa beut waye batu la ilaha illallah bo bu di leer kan lay wut ngi wut ñinga xamanteni daan len ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal len aljana motax yoonte bi de tabi aljana modi batu la ilaha illallah kon su bige tabi bo ubbe aljana eulek dug fa nenen na ngay bari lo di wax la ilaha illallah nena na nga xamni wa alam anna jami' al a'mal wa at-ta'at tatalasha illa at-tasbih wa ash-shahada nena xamal xam gu wer ni mbolem xetu jamu yalla yi mbolem xetu top yalla yi ëllëg yowmal xiyam dañu ñàkk valeur ba mu des baatu tasbih te moo di subhanallah ak baatu la ilaha illallah nee na ñoom ay baat lañu yoo xamante ni seeni valeur day jéggi dayo ñu ni ndax baatu la ilaha illallah dafay yenu ka ko daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib nee na leer googu nag li bisu pang ba di lëndëm lëndëm mooy nekk projecteur yi nga xamante ni ñoo koy leeralal yoon yi surtout buñ dee jéggi siraat duñu am benn problème lu tax ndax baatu la ilaha illallah ñi ko daan wax moo leen di leeralal yoon yi leeralal leen siraat siraat ba ñu mën cee jéggi jéggi bu gaaw moo tax ñu ne borom xel ñu ñu sant borom xel mu yiw te baax nee na dara mënu ko bigloo ci xeetu zikkar yi lu gën a rafet baatu la ilaha illallah soo de borom xel bàyyil ma zikkar yi yëpp jàppal ma ci la ilaha illallah nee na ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah nee na ndax day xëcc ci nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci Ibn Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu al ilahu yajma'u kulla hadihi al ma'ani kanat lidha alamat al imani mbolem xeetu xeet façon yi ñuy jaamoo yàlla nee na moom Ibn Ashir nee na yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah nee na looloo tax mu nekk mandargay ngëm nee na soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah nee na lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek nee na amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ.

selal dal modi alqiyam bi ubudiyya moy nga am taxaway bu ma seuk ci jamm sa borom naw yalla bëgge te bañ ko defé yow di nga bëgge niki batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah bu fekke nit ki wax nako mu degg ci xolam lolu modi ak man ndax lolu bu xasi degg ci sa xol do

yeddu bobu ñuko don yedd dafa dem bi gis ni ndike ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben

0: dumako warmal dumako teral mu ne ko ma ñuulal ko
1: waaw
0: ndax gan gu ñak kersa la mu ne kon nak na wuti walu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mu ne man li ana fan lay jeli man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam meuna mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yengatoti lolu jundji la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mo mam motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala tarum bul top fala tarum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik banexam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam appetit ku fukhle waaw bëgg bëggu aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jo neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci beuguk nam aw xale mom boko baye muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taftimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamal rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahu diko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal la kon wara'iha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenti itam aji boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya stahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hassanat barina bu mo rafet bu mo rafetale lezzatan ab banex lil mar'i di nit ki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan beug lo la mbirte mbir momu sa alkane daf ci

waaw misal mi mën naa ba ñu sori, xam nga kiy tuux cigarette te ñu bind ci paquet bi ne kii lii baaxul ci sa santé, bis bu nekk nga dang-dangi bay bëgg a dee waroon ci jënd soomoo naan, wala nga jënd ci boog ordonnance boo fajoo, wala boog nga jënd ci saabu boo fóotee nga dem jënd ci loo xam ne baaxul ci sa santé. Loolu day tegtale ne ki def loolu bakkanam la topp. Waaw te itam la mu topp rafetalal na ko loo xamante ni mu ngi koy rey, ndax cigarette day waaj dund. Te itam dafay bokk ci alak nit ki. kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri, ci foo xam ne sax du xam ne ann summa niki poson bi wala tooke bi boog fi dasa bi mu ngi ci ñam wi. léeg-léeg nga topp sa bakkan ci mbir yoo xamante ni sa alkane ngi ci te yëguloo ko. Mu ne kon nag na nga bàyyi sa xel ci sa bakkan, na nga bàyyi xel sa bakkan lool, ndax sa noon la, noon bi la gën a jege mooy sa bakkan. Moo tax mu ne wax shadd sa isa min juwain wa min shibain fa rubba mahmasatin charrun min attuxami. Wax sa na nga ragal adda sa isa xew-xew yi min juwain ci laala moom xiif la wa min shibain wala suu, ndax kat fa rubba mahmasatin bay na xiif goo xam ne charrun moo gën a bon fop min attuxami nee na ci tuxm. Maanaa yàlla daf ni kulu washrabu wala tusrifu, lekk leen naan leen te bu leen yàq. Ñu ne kat léeg-léeg ñu ne la bul xiif bu mu ëpp, wante itam bul suur bu mu ëpp. Mu ne te léeg-léeg itam suur bu mu ëpp dana gën xiif bu mu ëpp, ndax ki suur bu mu ëpp la muy mën ci jaamu yàlla, ki xiif bu mu ëpp du ko mën, ndax day faible. Waaw loolu la dafa am nag ñaari sens. Benn sens bi moo di bul néewal sag jaamu yàlla, bul ëppal itam sag jaamu yàlla, na nga fexe rek ba nekk ci milieu bi. Waaw moom la waykat ba wax ne xubbu tanaahi chatatu xayrul umuri l wasatu. Waaw nee na ndax xubbu tanaahi boobu xir ci jaamu yàlla bu mu ëpp mën na laa yóbbu ci ngistal. Waaw gàttañ lu ci jaamu yàlla dana dem ba tax sax nga bàyyi farata yoo waroon a taxawe. Mu ne wante booboo gën a yées. Waaw ëppal ci jaamu yàlla nee na moo gën fuuf, nee na nga tàyyeel ca ba am farata yoo bàyyi. Kon fa rubba mahmasatin charrun min attuxami. Mu ne wastafrigi damaa min aynin qad imtala'at min almaharimi walzam himyata nadami. Mu ne wastafrigi na nga sàkkoo tuur addamaa rongañ min aynin mu bawoo ci bët bu nga xam ne qad imtala'at fees na min almaharimi ci ay bakkaar. Mu ne walzam na nga taqoo nag himyata nadami kaaraangeeg rëccu. Maanaam fuñ la fekk rek na ngay jooy ci ay bakkaar yoo xam ne dëkki nga ko di ko def ngir sag doomu aadama, ngir sag doye di. Mu ne itam na nga dëkkoo tuub ak di rëccu, ndax kat yaa ngeeg bakkante bis bu ne mu dugal la ci musiba. Wa xaalifi nafsa na nga wuuteeg sa bakkan. Wa cheytaana na nga wuute itam ak cheytaane, ndax cheytaane li muy am am doole, balaa am doole ci yow ci bakkan lay jaare. Kon ñaari noon leen bu ñu la jigal mukk ba nga topp leen, na nga wuuteeg ñoom. Wa asimhuma na nga leen mooy, bul mooy yàlla nag waaye mooyal sa bakkan ak cheytaane. Wa in huma donte ñoom ñaar sax mahaddaka nusxa ñu ngi lay sellalal ak laaye biir fëttahimi na nga leen tuumaal, tuumaal leen wax ne yéen kat samay noon ngeen li ngeen may digal baaxul. Waaye am na ñoo xam ne cheytaane ak seen bakkan leen gën a def xarit ci yàlla mi leen bind. Moo tax mu ne wala tuti minhuma xasman wala xakaman, bul ñàkk fayda mukk bay topp kenn ci ñoom ñaar moo xam ci xuloo la wala ci àtte, bu ci topp kenn, ndax fa anta yow
ta'arifu ya gëna xam tay dal khasmi fexem xulo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytandiku borom batu neen te comme yow am nga ciqul iman ak top yalla bu la sa bakkan de xulo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërx leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaydal khasm wal hakam mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseil yu bax té conseil yi may joxé kat ñëkkewumako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax ne ma ngi denk sama bop di len denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax te faté bopam xam nga amna ñu yalla wax ci alquran mudi ci fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax te faté sen bop kon nit ki bu di diglé lu bax dafa fek mu warun ci ñeek mom ba nopi motax mu ni kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi'uqmi lolou dal mu ngi melni ku fek jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay diggal lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguwuma ci siratal mustaqim kon fama qawli laka astaqimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jubba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli jurom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli jurom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajari duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yobalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolent yow walam usalli man kat julliwuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi tiitam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busayri zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adh-dhalama guddiya ila an ishtakat jambat tawat qadamahu nyari tankamya
lan la tawat ad durr lor min warami bu bawo ci newi maana yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul dinafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busayri kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam muni lutax muni togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul nafila ci guddii ji lu upp fukki raka ak ñaar ñu ne waw fukki raka ak ñaar la dan nafila wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxaway yaag waw xam nga ñaari raka yo tari qul wallahu ahad ba na gat waye ñaari raka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guduna taxaway ba yagna kon yerenbi sallallahu alaihi wasallam fukki raka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yerenbi bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busayri nga gis ni kon imam busayri yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def don wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbokki li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nuko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di gërëm suñu technicien bu baax bi di thierry wax deug yalla ligéyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek luddul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

aw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg motax ci sey yere te do ko yek amna julli koy julli pour yalla djegal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl e mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal non ko lol diko dumu duma yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leene defal liñuy wax kashf kashf moy su ganar waxe nga deggu ko waaw su picci sabe nga xam lamu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw e bo taxawé ci sekk itam da nga xam ña ca nek ci taranga ak ña ca nek ci fitna lolou modi kashf nitu yalla bobu nak ko amul kashf la waye bamu laaje ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sanu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e rëccu yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobi so xamanteni da na di tis ci suñu yereete yeguñu ko ñu julli ben julli bu ñu wax kafaratul bawl su ko defé rëccu yoy yépp yalla dana ko efface am itam julli ko ñuy tuddé salata wajal adras manam nit ki nga xamanteni dafa am mettitu bañ bëñ waaw ki nga xamne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool bop itam am na julli gu muy julli pour yalla e teggil ko fitna bobu amna itam julli gu ñuy wax salatu nuzulil matar mu di julli go xamanteni bu de taw may neen la nga julli ko waaw soko julle itam yalla dañ la defal xewal bu reuy yépp detaay bi dana ñew ki bëgg tukki itam amna julli gu ñuy wax salatu muridi safar waaw so bëgge tukki amna julli koy julli yalla defal la xewal ci tukki ba salatu tasbih mom itam julli go xamanteni danaka ñepp min neen ko ndax ustaz yi ñu ci bari waxtaan nañ ci detaay ci lu bari amna itam julli gu ñuy wax salatu qada' al fawaid mudi julli go xamanteni ki nga xamanteni dafa réré won valeuru julli ba sagane won julli nga xamne e tok na ay at julli wu ko ki itam amna julli guñ ko wax ne ko soko julle yalla mën na la jéggal julli nga jotona rombu te sa ciagante taxone defuloko koku modi salatu qada'il fawaid amne itam julli go xamanteni ki nga xamne dafa yor bor yu bari te itam lottu na ci fay ko waye manam du pexé momo lal parce que nit ki su fekenteni amna bor te meuna fay bor bi bu julle julli gi itam du ko jariñ dara ki nga xamanteni dafa amé bor te munu ta fay bor yi mu def lu nek mën ta fay bor bi te itam bu duggé ci bir bamélam akla bu koy top ndax dañ ni boromi bor ci bir bammel dañ koy jeng te ñuy jël ñaari loxom ak ñaari tankam xeneek yew ko bam ne ngoddu ba du mën dara waaw la ko cey muccel dal moy ñu fayal ko bor yi motax ñu ni nit ki su fekke genn na aduna lañu wara ñëk def ci alalam moy genné ay borom waaw ndax mu mëna tali su bor ye gennu rek du mëna tali motax kon amna julli go xamanteni nak su fekenteni da nga dem ba bor yi nga yenu dis te munu loko fay te jamono deung ci sa kaw Serigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni buñu jaawale ñi nga xamanteni dañoo deung ak ñi jamono deung ci seen kaw amna ño xamne jamono deung ci seen kaw lolo tax munu ñoo fay seeni bor te itam nit ki la ko japp ba mu lepp su ko bawul du mëna fay waaw ku mel nonu nak lañu wax ni su deme ba nga xamanteni ay borom ëpp na te itam mu ñaaw ndort ci bopam te ci ne mën ta fay bor yi te itam bu duggé ci bir bammel te fayul bor yi mën na nek fitna ku ko amna julli ku muy julli pour yalla gaddu bor yoyu waaw ñu ne nak julli yi ñu leen fi lebal tolu na ci ñaar fukk waye juroom nak leen ci gëna min juroom yoyu téré fiqh yi bind nañ ko modi lu demé ni ci salatul janaza ak salatul kusuf ak salatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salatu istikhara wanti amna julli gu am solo mudi julli ñaari rakka yi nga xam

neuy luxe lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxo woon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñu leen wëroon pour décourager leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkkee. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafi la ngir am ca daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafilay boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafilay boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakka la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam man salla laylatal ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati lkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat fa ida faraga min salaatihi yastafiru llaha sabaina marra yabcasu llahu taala ilayhi alfa malakin yadcuuna lahu wa yastafiruuna lah ila yowmi yunfaq fi suuf wa yuktabu lahu ajra shahidin wa tumxa zunubuhu canhu walaw kaana bicadadi nujuumi samaa wa zabadi lbaxr. Ñu ne jëlee neen ci anas bnu malik radiallahu anhu mu ne yonent bi sal allahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ca qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la nag, lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloog junni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama,
yalla itam jéggal la say bakkar néna itam dana ñu lay jéggulul néna ca bis boobu nga defee nafila bi ba buftu ba di wal néna malaaka yi bis bu nekk ñu lay jéggulul yalla di la ñaanal itam yalla néna itam danañu la bindal yoolu ku doon xari ci yoonu yalla ba faatu ca danañu efase itam say bakkar dang ci jotoon a def néna lu bakkar ye bari bari nag donte toll na ne sax bidiwu asamaan yi wala duusu géej gi kon nafila boobu nafila bu am solo la ñu ne képp koo xamante ni guddig dimanche nafila nga ñeenti rakka yooyu rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha ak ñetti qul huwallahu ahad nga ne yool bii la la yàlla di defal ñu ne itam bu dee ci bëccëg ga nag nee na ñeenti rakka ba tey nga ciy nafila mu ne ndax jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne ñeenti rakka nga war a nafila te rakka bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon ak aamana rasulu ba ca gennu baqara suratul baqara soo demee ca fin ba aamana rasulu ba ca suuf waaw moom ngay jàng ginnaaw fatiha ci rakka bu nekk nee na boo paree nag boo sëlmalee nag ci ñeenti rakka yooyu nee na bëgg ne nag nga jàng fukki qul huwallahu ahad ak benn boo paree nga tëje ko salatu ala nabi loolu mooy nafila guddik dimanche ak bëccëg ba su dee guddik altine neneen nafila moom ñaari rakkaa la bu dee guddigi ñaari rakkaa la mu ne jëlee nañ ci abi umamata radiallahu anhu mu ne rakka bu nekk yaa ngi cay jàng fatihatul kitab benn yoon te moo di alhamdulilahi rabil alamin ba mu jeex nga jàng ayatul kursi fukk ak juróom jàng l'ikhlas benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbil falaq benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon nee na yoolu julli gi nag nee neen kenn mënu koo takk amul frontière waaw amul benn nit bu la mën a wax ne la fay bi la ci yàlla fay nii la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkente ne def nga nafila bii ñu digle ci guddig altine ñu ne bu dee ci bëccëgu altine ba nag bëgg nanu itam nga nafila ci ñaari rakka mu ne loolu nag ñu ngi ko jëli ci Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nee na rakka bu nekk nag ci nafila bëccëgu altine nee na fatiha la nu bëgg nga jàng ko ci ak ayatul kursi ak l'ikhlas ak qul a'udhu bi al-falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nekk rek benn nga koy jàng nee na boo sëlmalee nag nee na nga jéggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yoon astaghfirullah ba mat fukk su ko defee nag nga julli ci yonent bi itam fukki yoon allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon nee na soo ko defee nag yàlla dana la jéggal sa bàkkaar yépp

Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yene itam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci Sumrat ibn Jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yankey jang Fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yene itam budé guddik talata néna nafilé yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan jëli ci Sumrat ibn Jundub radiyallahu anhuma mune nafilé guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak néna yankey jang Fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale gane la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir neena nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata mune bu fekkentene nak beccëk bala mune beccëku talata neneen bëgg na nga nafilé ci fukki rakka mune lool nak ñu ngi koy jëlé ci sëriñ bi ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy jullé néna yaangi jang nak ci rakka bu nekk yaangi cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang ci itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolou modi nafile guddik talata ak beccëk ba sidi guddik alarba la guddik alarba mom itam amna nafile buñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafile ba nak ñenti rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne gullik alarba ñenti rakka la mune rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñeenti rakka yoy mune bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolou modi nafile guddik alarba
su fekke beccëk bala nak mune na raka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki raka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko to yoy nga koy julli mune ndax jëlé nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki raka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci raka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñetti yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul na mu toll bu ñu joge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñew ci nafila guddii al-khamis ak beccëk ba ñu ne wa amma salatu laylatil khamis fa thaman manam nafila guddii al-khamis neena juroom ñetti raka lay nek juroom ñetti raka le nit ki di nafila ci guddik al-khamis mu ne lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne raka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon waaw ci juroom ñetti raka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temer yon wa bo selmale ci juroom ñetti raka yoy nga xamantene raka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas nga jang ko fukki yon neena so selmale nak ci julli ga bëgg neen nga zikr tour 8 bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temer yon lol modi nafila guddik al khamis sudi beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jele ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mun rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccigu al-khamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath momitam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar momitam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga djeggulu sa borom 70 fois mudi djuroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat djuroom ñaar fuk loli tam mom modi nafila guddik al-khamis ak beccëk ba e nafila guddik al-juma ginaaw biñu joge ci nafila guddik al-khamis ak beccëk ba nafila guddik al-juma wax ne ne ñaari rakka la yene jele nen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha mom yang koy jang juroom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma sude beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha
ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccugu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci premier rakka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukk yon ak jurom ki rakka bu ñëk bi su dé ci rakka bu ñaarël bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci rakka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci rakka ñaarël bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jindi ko ci bëccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk yoon ak jurom ñaarelu rakka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julé ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim nga zikkar ko jurum fukki yon ñene li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim nga def ko itam jurom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya rakka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarël ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettël ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaarël rakka fatiha suratul kahf ñettelu rakka fatiha ak taha ñentelu rakka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda deuxième rakka fatiha ak suratul dukhan troisième rakka fatiha ak suratul mulk quatrième rakka lol dal bëgg nañ ko kuko nafilo ci guddik aljuma ñu né jëlé nañ ci manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na né man salla fi laylatil jumu'ah rak'atayn yaqra'u fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñu né kep ko xamé ñu né yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na né kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka rakka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu haraf sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni euleuk yowal qiyam mo lay leralal yoon wi neena itam euleuk so dekke danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jor te itam danen la bindal nela yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene duguna ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafi la ñenti rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon lool itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba juroom fukki yoon neena ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mune itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk ci te muy bari loy julli ci yenenbi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli ne yenenbi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma juroom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru juroom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yonentibi juroom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru juroom ñett fukki at kon ñun ñamagul juroom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waw kayfa salatu alayk naka lañuy julli ci yow mun yaqulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waw yow yonentibi naka lañuy julle ci yow mun wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko ko jang ci beccëg aljuma ak guddiga mune itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma bang ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci janguray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi mo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo la bu dé nak julli bisu samedi ñu né juroom benn rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu ne itam budé julli beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena budé julli beccëk ba ñenti rakka la mune loolu ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mune rakka bu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julé nak ba noppi beusalmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo yu ci yo yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddik korité ga neena ñu julli ci manam bu ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka bu nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mudi qul wallahu ahad fukki yoon neena booru ko ay nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli bi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad dunya ya rahim al akhirah ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhi isma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak wash shams wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccagu korité ginaaw bo jullige ba delu ci sa kër nga nafi la itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wa shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wa duha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julit yi mbokki deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokk abdullahi cioub waye nak ñun

ay awham ak ay khurafat mu ngi ay tiaxan yo xamne gamon nañ ko ba dem ba fokne amna yenen pouvoir yenen katan yudul katanu yalla yo xamne mën nañu lo mën nañu jari lolu taxon na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci jixane kat wala boromi pétaw pour mu len di firil xew xewi jamono yi

febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku ko xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ña daal di ñew ne ko ñu dëni jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baap ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw may na len seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni seut la ci yonent yalla ayub ay yonent yalla yusuf te yonent yalla yusuf mom mo nekkon azizu misr legi yonent yalla ayuba nek ci febar bobu febar bi metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna weretul desewul lutul ben soxna mo koy teural di yekati diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fa ñu dekkon sax gennen nañ len ndax wax ne febar bi day walé comme febar bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yentu yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin muñ gu for muñ go xamanteni muñ gu yémel wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yéxa ñew yéx gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnam da doon dox tanki chaxaan ba mu gëñné su déllu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko né ko sa soxna sidé doxul ludul jamm doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxaan waye nak comme gëñnga na nga wut takku ñax su ko défé nga door ko comme door nga wax su ko défé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal yent yalla ayuba febar bi metti febar

0: amna waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya taye bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu dana bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki nonu itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barab yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki nonu itam wax ne ne ñaan buñu nangu nek na ci bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki nonu itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yawmu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla deggu ko nga tawat ko ko ñaan ko ko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddii aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddii laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barabu ñaan niki nonu itam boy jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né boy jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nang gannaaw ñapp ba mi sa soxla ñaanalé ko niki nonu itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu arre bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tuddu ndax barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nangu ko ci digënté fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu woowu mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu woowu nga xamne ku ci ñaan yalla nangu ko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw loolu waral sax lu demé ni ki tariqa tijan di ci def hadratul juma pour dabu ngeenelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj bu mujju bi wax na ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddii ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wo ku fa ñaan yalla nangu ko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangu kon ku tudale ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: ni nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënti bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nango ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek nenen waxtu wowo waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu de taw ko am soxla nang ko jambat yalla nenen itam bo de nan ndoxum zamzam nena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta nena ñaari jamra yoyu nena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanalé niki non itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci mashaarul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaaw ceef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ci ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

jigéen ju matam metti mu téy am doom am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko, su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rahmani rahim. Bu ñu la tëjee kaso am na dog boo xam ne soo ko day jàng daneen la tëjji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahi rahmani rahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lottu nañu ci bindu ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi ñuy wax bismillahi rahmani rahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lamma nadalat bismillahi rahmani rahim fariha ahlu samawati min al malaika wahtazza al arshu linuduliha wa nadala maaha alfu malakin wa zadat al malaikatu imanan wa kharra kullu ljani ala wujuhihim taxarrakat il aflaaku wa zallat li azamatiha al amlaak. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi bismillahi rahmani rahim wàccee nee na ñooñ asamaan déglu nu kontaan nanu, malaaka yi kontaan nanu, arsh yëngu na ngir wàccu bismillahi rahmani rahim. Nee na keroog bi mu dee wàcc lu tolloog junni malaaka wàcc lu mu gunge ko, nee na keroog seen ngëm yokku na. Nee na itam jinne yu saay-saay yi daan fàdd nit ñi daan dem ci kaw asamaan di déglu jinne yi, keroog ñoom ñëpp toskare nanu daanu nanu ci kaw suuf daanu bu metc. Nee na fluk yi te moo di planète yépp yëngu nanu ngir magaayu bismillahi rahmani rahim. Moo tax sayidatuna Aïcha nee na bi bismillahi rahmani rahim wàccee nee na montagne yépp sàbbal nanu yàlla. Nee na montagne bu ne mu nga naan subhanallah subhanallah, ndax doole ji nga xam ne bismillahi rahmani rahim ànd naak moom. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni am nga doom yóbbu ko ca daara ja, nee na mu jàng ba far icc ba mën a wax bismillahi rahmani rahim. Nee na bismillahi rahmani rahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bakkaar yow wajur wi ko joxe. Yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal, dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom lanu yóbbu ca daara ja muy jàng. Yàlla dana leen goreel ci safara buñ fa dugg ba mukk. Am na benn waay bu mës a dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy fayu ki jël doomam yóbbu ko mu jàng alquran. Yonent bi ne ko waxu yàlla bii di alquran de amul dayo ndax payam dafa rëy fa yàlla. Xaaral ma laaj Jibril ba xam ndax dana ma ci tane wala déet. Mu laaj Sayyidina Jibril wax kàddu ga yonent bi waxoon te moo di ne kalaamullahi laa gaayata la, waxu yàlla ji di alquran amul dayo, kenn xamul njëriñam na mu toll, kenn mënu ko takk, kenn mënu ko lim. Jibril ne kon yonent bi bàyyil ma laaj Israfil ndax dana ma ci tane wala déet. Sayyidina Jibril yéeg bi mu yéegee ba àgg ci Israfil mu laaj ko. Israfil itam daa di wax wax ba te moo di kalaamullahi laa gaayata la. Nee na Jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam. Jibril daal di wàcc si ndeke am na lu ko

wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mu dundu aduna am te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la mu nekul tam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbati ku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci mom mu ne kon nag bu leen xol kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen aduna ju neex ba ñee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cey top te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu na'imin duna aljannati haqir bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori ndax yàññi gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musiba safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nit yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nañu ne mugal bu ñu leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti dégg nga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tolloowul ak moom moo tax yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yëpp mu mën ko muñ moo taxoon benn saxaab yi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka alwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa alturaabi turaabu nit yàlla yooyu yépp ñoom jàppoon nanu ne mbugal ci àdduna ak mu mbugal mu mën a toll nee na boo ko compare mbugalu alaxira nee na jàmm lay doon moo tax si daaliw karamallah wajahowu nee na wa kullu balaa'in duna annaari aafiya bépp musiba nee na boo ko compare ak safara rek nee na jàmm lay doon musiba boobu day mujj nekk jàmm